0: sasana wo yadie yim
1: me dia Jesus
0: owa prakopa sa wo de wa koma no meti na tu prakopa owa obe ya benyi na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sasem
1: so
0: onyamie nsu no employ etiasa

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a ai sɛ ma hoɔden sa ahoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wɔatɛ Awurade kura me wɔ wo ni fam firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wɔtwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni enti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwe kɔdorɔ honhom Awurade ma yɛwe kɔdorɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you enjoy more.

Adori san pwano nia e. Waka na bamu o. Hey. Sania na semtia. Woni atani o. Adu wuso. Wabaya wusa. Waka na bamu. Hey.

akwaji adro di kun ya na wenu ntune no onyame atemu epauso onyame me se na temu epauso ne ni ba ye nyuma wontumi nyanyo jira se wo sure se ni ye di tene be ko maram so akosene no eh won ko awo na na ni yesu na awo na abo onyame na bi atena ho na di pone na brebi baba every time but the na ba be se woni wo so sell Yama say yababe yatuma na me yafo ha ya crazy free baby ni yaba ya kaba bi ani esa na yatuno no abodam ama Christ ni ame pesa me kacho nyina de sa na ka yesa sa from wa sa ba jom brabi atamwo brabi atamwo me kacha usa se gafo ni nyina e ponwia na makọ ọba prefu ọma kwa sasa eh sasa from wa sa ba jom brabi atamwo brabi atamwo me kacha usa se gafo ni nyina e ponwia na makọ ọba prefu ọma kwa sasa eh intego nasi emu ntafra emu kakapẹ na me me mai ene me kuru aba beti ya me kacha ni sa dia ya tasu wa ni da so sa a bless up ifa